amane siwu ye minu yaba yem jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e hawu nina yanidia diabena ufamu ne wadi tuminye e hawu bena ufamu ne wadi tuminye mawu

Uma crane na nyo ko. To drobo so bo so ni asase no na ti na hewu am no. Atukwa frane yankofon. Onyame akasa obi kasa bie no.

na mi bi wo ho ade tu mi so won o ma ne saso na po aso tie agedi won o kasa na won ni tutu obi ye tu mi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre ko pe jawasi e bi.

0: opportunity na me cause can be fie
1: and cast stress na ko me kasa
0: abla sikani ni two table
1: na ene le men na di divie ye
0: ye di divie no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sua fi bi aso ye di divie nko no mo duro atom na metiase remuna meke kamil

na sa ma kwatu sama me Italia na wai adia wala mali bade fena adru suku sama me Italia na wai akwatu sama ya bisi ma sa yesa sama ya dina mani.